0: for listening.
1: Mahalo
0: for listening to Island
2: 98.5.
3: Au hea vale o kou I na kama o ia aina nei. Nga mahi ai, a mahi ia, nga lawai a hoʻokele.